sa janu hungam tawu ngati yani hine kani ngen chu sok are na re langa hak ngen uchin ye ngach u no pinre na fe karen nuk tanoch ngen chu la ure unoch nuk min namu ka nuk tat len tapo ku chu ro alah ngitin ke ka par pichwa rufus.